swingai. Narina kitayo na funda yo mamu. Inutile na funda yo. Nakamati obe film ya makambo nyonso ya mabe oyo salaka. Na tegisi yangwe pa yorgo. Po azikiselangai film wana.

sekwa ozali monyororo mamu ndini nakoloba mpo na yo exemple nini okopesa mpo na basi ya mabala exemple ezali te awa baloba mpo ngai nazali ndumba nakotambwa na mwasi ya libala yango.

mambo yote na mimi ninayaweza mambo yote ndani yako baba yangu. Unayeniwezesha. Mwe yu wako handili kana siemi undi yonde kana ninitonda maundo honde ni nthini waku weula undo onye dhasia. Nivoya ni kana indi tuyuma aluka mwe yu waito na maundo alati yetembe waku. Nikana makailwe nue na tutikolwa ni kotonga movea na kwasia nue na tithie indi nue wekete madhayo ni maito. Tulilikane tuwathime.

na matuku wala ana mando meka la adhayo me moko ni maku mwene vinya gionde ndukae ketu mahalu kete idhioka mwe yu aito ndukae ketu mahalu kete idhioka umahalu kana ito nuwe wevitha wito, nuwe mosobi wito, nuwe vina wito.

0: Simba ni ambaito FM. Oida lani ya kila jika na kujenenga kila jika.
1: Tuwa ni moto, yaka ni tovanda, wali sanga.
0: Baito FM, meongo kienda na ile katono ita.
2: Panela ele, panela
0: u. Baito FM. FM, Ban Nevomus.

0: uwanesia ndanasia na utea kuhithu kiesia ndo hithu kiewa ketumine kie takameme kamba ito FM netuwe nda kwa sawoni waku iteta utao kanama wende kethio kukonye ilungu sito mauvao maito katewa maundu wange mainge kwa tenia na muvea wakulunga unenania wa Communications Authority of Kenya CA ukethe wanaiteta wani kanama unyungu nyesio kukonye kameme kamba ito FM na utu mekua kethio mokila ukwenda kwa complaints at mbaitofm.co.ke kana info@mbaitofm.co.ke kana utu mebalua kwa complaints adling committee isando kwa yavalua kenda itato noti itano noti noti ili noti noti kana kwa ile ile kenda ile itano wambeye na ndeto complain kana dho kema uvisi maito newe form ususie Mbaito FM netuwe yumetio kwethu kiesia nondo notu edhu kiesia.
1: Yani masio na maki wango cha yulu alama si ubitu ni Karirana Estates Limited. Ahane mayani memusa mumusio, mwuke museo na matia achaicha kukina langula wailite. Eden T ni choki mbithi cha achaiki sio kila ivinda na makwati kana kuambia idimo siya gramu ya 15 gramu yongo le na 5 gramu yongo 5, gramu ya na imwe gramu na ile na miongo 5 na gramu na 5 na mekwati kana ndukane kioskine kana supermarket tila iva kuvinaku kwa uvombe ange idhu kiseke lungu cha amoka na mbaito kuma wako ambile ili ya kubika waka tano. Eden Tea, the finest garden tea. Mbaito FM ando maito thayo wito.
2: Imetambo ni Mbaito FM kuhitha lani ya kila jika na kujenanga kila jai. FM Van Nevomus.

0: Baito FM. Wasia wa mukamba wa uo.
1: Twisa siya yutia. Amoto nyala yika ngalila mwi. Twikite kithito. Chawuya na mali sioneke. U ni wawita wawia.

0: na hii Friday ba iko surrender andika bana hakuna ku surrender
1: ndo nasema maitha mungu tusonge tode na mbe roundi nokina
0: yani ona hizo neck yes yendo
1: tode na mbe
0: wana tawai kuna na I'm telling you roundi eno nongina tutoboe ne kudhi na mbe na kusisi na mbe nundo tu iko sisi etina wa sisi etina.

0: usarende atu usarende mbona usarende I know ndwe za utesi ndo ile ka profit you make ye kazi lingi no hakuna kusarenda tunajituma kujituma nundu ya wa moko maito no wadhimwa no kwewe Dr. Sweet Peter City Boy Tegele magazine Paiko sarenda
1: Ose nunu tenangaya
0: Nundu tuwe nangai munene ose tuwe na jeshi nene
2: Nangai Nangai Nangai Nangai Nangai Nangai Nangai
1: Taloniki
0: Mundo kwetu magi magilena
2: Nangai
1: Wewe
2: Nangai Nangai
0: Mwela what a morning neketi okuoko neketi okuoko na kwa kweli nekuati
2: Nangai
0: Na kameme kaka amba ituke utewa wakwa Tuko dhini
1: wake
0: Iki asia hatu nwaze wapa nesa Nukutabi siena akuya isaazi kana kilunguke Pa iki endo kenge tu siya asia Tuse upasia mbesa siya kuisa kwa ya karanga Saia inge Nundu jutuwa mwondi ni Friday Nivyo tuwe za hatu isawa

kanya mwendo wali kamata tone na wali kamata tone nukwa na ama seti yu akoka akakuya hii ula wina noti ziji ulu nga letuwa siya silingi 30 na yuka akuita hii ula wina noti ziji ulu wa ziji ulu wa silingi ziana kwa kubitha wina manele wina manatano wina ngili nenge ni mande change mbe wangalenu weta na umaba stage na jitha nuntembea ngeite ruti suni wona wone wika aseti na eko zene ikanga jaba na wendo tofauti shita mundu aseti mundu wekanga na mundu wekanga na Concord zindu izi ni ile tofauti ikanga nizilebu wa ama baba kondakta nula wosa ambesa muenda na kenga alini zuma kanga ni mabindu wanawa makuna angangali si tofauti ndeleba nisiosa aseti kwa uo kanenga ne maneli maku na nduye nangi manatano maku na nduye nangi nimbende ikanandi vayukusoka kusume jodhi na me nani wakala na haku ya ete lango nenge change na tikenu ngale ya kusio karealize ula wanenge ila mbesa wena sio ukwene umie na ndeye ngale nesu ndeye wangale su uze ya Concord mbona nene nenge mwona kakuya usu nye ndi mwese juwa ili itekuwa soke kata ezandu hathi kikomba babe za Festus Gayata ulo nagu igayata kala titi nguwa ebi ndajeja siko kuni wendio kamande otukula tusio ni wisi sita wa kamera mani sita wa kamera siu makoja kwa Jay-Z na Jones wa Ohio nundu kuni nina manye kanani meki yangua na meki yangua na meki yangua yu ila Twitter hame tumba yu sitha hasia yake iwe na mundu wazeki ya zegwe iya ijani bamba na ameivaa siku moja mpya lakini Amerika ya siku moja kiki ya to kithe kingu waja mthemba wabote na juno kwa nano mpya haijamubamba pekula yu meki ya iko kakoswa ikaika dhambua ikabu waingi ika disinfectiwa na hindi tujieki wa bailine tujietewe yusini siyo sita waka mele okayu kasa kwa tu kamera taku tu kamera tuaku na ukasi mbobe onajue

0: na wasieta saiti watu aemwa.
1: Tina ngai, tina ngai, ngina tutovo.
0: Nike nundu ni na manye siri. Siri yambe ni kana mbea sasie wasia. Siri ya kele ni kana anaido mind is a devil's workshop. Siri ya kata tuba ingo shortcut ya success. Ona wadha oka kio VAC. Yuni maeti yeka hangi. Ndiye ibembe sa mutala ndiye ba. Na Alex ngila mekuwa. Sa inandatika 29 kuisila kameme ni kamba ito FM sasya kutambulisha mboka sito. Lakini nukolo kanamba ito FM tui katika social media platforms. It's on there. Enda katika Facebook fan page. Balo kwa nabisa wa kilungu chawi ya niwia. Oposti yetu wabau. Wiki ondo tuweka. Oto menge this yaku. Na siyaku mende ya wia musio wabau. Nundo nipo isahaja akele nguitha ndisisia. Na isahaja akele manoni Friday. Friday tunajiwachiliaga. Lakini kando na kujiwachilia. Lazima tufanye kazi. Na tumia akili yetu kutafuta hela. Mikwanja. Mwithu kizi watena mbesa ndwitha awi mwenyanya wa mundu. Nina kutabize na kuya. Mikuta noni ona ya musi. Na mikutano ila kila mundu gwanza wa samani ya madhiko. Nduku ula uwa opinion yaku. Na tia tendu idhana yo. Uidhana yo na jitha jenzi yo. Kuidha asu. Ange. Indi tika itaite mweso koma na muinenga ne public participation. Kana mbumba nosia machief. Aki angase. Nduku ula uwa opinion yaku. Na kutila kibudhia. Kutila kibudhia ni kuituma na mbesa na kuyandidha ya ndikitwe weka ata wadha mje choo wewe ya ni wabete tai weba lakini na kulwe mbalo hita kwa piu. Anyway, 0700 925925 na 0733 925925.

mi siya ila siya tuma mundu kuito kajo enda tumu thao kia sumaina inengo kundu kuili ila kampani ya Strabag wadhi waken wambua wamaria

0: au call iko too urgent au kuna link au anauliza details kama pin ama ID number au inasema umeshinda na ujaingia promo.
1: Report your number. Report fraud on my one app or SMS 333.
2: Undumugo mwewa imu vitanya aitwe nandu kwa Yesu asilandwe.
3: Eno nemba itu FM mengo kenda na ile ndono itano.
4: Usimotuwa ni kama usiku wa giza.
3: Aha.
4: Na iti ungalijua tena ukisha juwa niyo basi nene abinya wakumana.
3: Baitu FM mengo kenda na ile ndono itano.
5: Tukilia wasawa wito no kenda tunena nye.
3: By to FM, Van Nevomus. By to FM, Meongo Kenda na ile katono itano, ando maito thy wito.

0: Weekend nyama ama wakue na Friday, Friday moja bomba kabisa mashabiki wote wa Mbaitu FM. Fei mwani wakayole yunisi wajoge vuti nefilisa zikathome patrisia mwende pita wakeki mwingis. Timo the upendo shopu tala. Dere wa benji unguru wa mkuka pande za masika. Mwana wambuwa baniani zitozi keni katungu wa mulinga na Kidero Evans. Kajo muzito. Dere wa rozi kinyozi pita musalabi shopu ndenge. Bonfaswe kanga mpole niko kama jati tito wa metabone. Bila kusahau siondhi wa mundu mwene tingi tingi sila masinga. Mwende mwiki ba mwinge. Wote pia na familia yangu wakiwa kule pande za Mutituni. My lovely wives Mario na Nani na watoto wangu Kingston na King Rowan na Harriet wakae ndani ya Posi Flat na wakue na weekend moja safi kabisa. Asante. Rasi moja anasema salimia Roda Mudheu sana. Roda Mudheu wa Fresh Water pande za Koma Meru tuko locked. Asante. Kritini mweni wa madikiza anasema pande za Mungala tunamalizia pamoja. Yani kufinish kumalu. Ama ukipenda 0733925. Na watakia wawili watatu wikendi njema alafu mambo inakuwa sawa sawa. Yeah man.
1: Watu ndara kisaya.
0: Nesamu nabiyo jaiwe.
1: Nye fiti. Kale kaka imetamba ikuwa tete nesamu.
0: Asante.
1: Tiroda mumbwen. Yaro. Pe pa ti pa do pa do mo na ma nda si ka do ka mbi ane ka na bo ni ka nge ni glorious mo ta ni ben to ma sai e la ki da ro ti li za ma do ngwa si ni jo jo lu ma nze pe grace nda ni ki ma nzi pe dan wa da no si nyo na ma sha mbi ti on dai pa ka nda ni a sho ro da mo mbo ta ka.

0: Rara.
1: Neza.
0: Ene vidi. Pida mazalambijo mdengi. Urukwa daruka luma.
1: Thank you.
0: Ya kani mabiga. Yambea na amada mwakapaze. Peiva nzikidero. Pee Jay-Z, Dr. Ziti, Peter Ziti Boy. Pea Minasha. Ani wakuwaiti iwe mtuwa kachokora Christian Mandikiza weke ni katunga mboni zuweka ngopole we William Kivuka we Metro kata Charles Mukungi kanjo mzito wele ndi wale ni watala anda ni wanda Rose Kinyozi njo ze mutavi keza muhili wa matu na majambi kia langi onde
1: ee
0: te kulu weke ni mtuunga nazimio kangole ni na lababura na kakuji kazi iyane ni meka leba umetambole
1: asante
2: pozi siya.

0: karibuni sana ndeni wakilungu cha wati nata kamemene kamba ito fam masito mwako neto Emma to the W to the E to the double L to the M mwela watown karibuni sana yani north south east and west mashabiko onde ma Kenya na diaspora wapi nduru ya wati nata wewe karibuni sana nikanatu kinyekina na kumwethukese ngina saile siya wio yu mwethu kesi yae, wethu kesi mbaitu esune mbaitu FM na kwa ilobi mbaitu FM kwa tehidhimo ni 67 siya miongo kena na ile katuno itano wethu kesi yae, we ilobi, we masako we kajado, we meru, we embu mbere, makima amwe ya muranga kandara kukuonde ni 92.5 ona mashabiki maitu mathika ni 92.5 mashabiki maitu ngaliko siya muinge mwisi nesani ziya na yemu katuno ina mashabiki maitu ketui ziya na yemu na dhanda tu katuno itano mashabiki maitu makuwa ni yonze nzima ziya na yemu katuno itano ni
1: kwa muno amana kuimboni ni mane ya tuikie vya sala na nondo kamwene keta wakaketika kampuni ya ETG tumetia na ya tueteka na ya tuetembe usiambemba siya kuuna aimi siya ETG M401 na ETG M601 mbeu ya mbemba ya ETG M401 ni yekane sambuga ye nini na ndithi na onambuga ya ingiva ETG M401 isia atene na kila mbemba isia mbemba ile ile ye musa mumusio ya vivwa na ningito kwa uemi wa vya sala mbemba iye ya ETG M401 ni yekane sa ukambani wa masaku makuweni isione ilambo muta kibwezi kitui muingi na oingi ni yekane sa isio nisia embu Taveta na Voi na isio sio onde ila ikuwa tambua nini na yo ETG M601 ni mbemba yekane sa kuhuye mani taiveti Kangundo, Mboni, Kilungu na isio ingi tai na oingi ni nzio kwa alama vanda mbemba sia unyidhi ya madhose si nzio mbemba iya ya ETG M601 isia mbemba ile ile sienda mesa kwa menene mbeke nene na siusu itenesa na ningito na yimu yoya vivwa usio ungi wa mbemba isi ya ETG M401 na ETG M601 siedhia wasivi ingete nesa vave kina uwe na siwa mane si inama ukedhia yeye wane tusuni na hili kake uo undosiesa kwa mbe ya kwa mbeu isi ya mbemba siya ETG M401 na ETG M601 si kwateka na angroveti nila yiva kuvenaku na ikumbini ya sirio mbodi nila yiva kuvenaku kwa uvombe ange nena na Frida kwesila nambani isi ya simo noti muonza ili dhandato muonza noti itano muonza kenda kanone ene na makau kwesila nambani noti muonza itano nyanya ina muonza kenda itato ina emwe ETG M401 na ETG M601 kuma kampuni ni wa ETG mbeu i ni sito
0: wenewezi wawio na kasimu kamulika mwizi kana simu yaku nila ukuwa ni asia na charger nundu wa kudela kwa mwaki kila ndateka kana kio cha simu yaku ni cha noye upgrade ukwate Neon Smarter 3 simu jina screen nene na yuka niti na mosio mainge simu ino jina ikaa isio na jina 3GB RAM kuongela RAM ya kuongela ya 3GB pata mo simu ino yuka niti na insurance ya mwaka umwe undo jojwa kana ikaa simu ino ya Neon Smarter 3 yidhowa silingi kili muonza maana na miongo kienda na kenda na wala nyo ni wapata mo nukwa ata GB itano katono itano siya data wa mizoa zoke ya Safaricom shop dealer kanamasoko.com na kwa vombe ange idhuki isi kilungucha amuka na mbaito ni kila mwadhenya kuma wako mbele ili angina wakatano kuma saa kumina ili siya kwacha kubika saa inya siya kwacha uwele angwe mbe ange Mbaito FM andu maito thayu wito.
2: Are you ready to grow your business? Access an NCBA stock loan tailored to your business needs or an unsecured business loan of up to 6 million shillings or flexible contract and invoice financing based on your business cash flow. You can also access a logbook loan of up to 80% of your vehicle's value subject to valuation. For more details, call 0711056444 or visit your nearest NCBA branch. Terms and conditions apply. NCBA Bank Kenya PLC is regulated by the Central Bank of Kenya. NCBA. Go for it.
3: Miunda ukamba ni vendo kie, nondo yutu na mbeo siya mbemba kuma sidiko ila ikweka nesa ukamba. Mbeo iine Duma 43, Sungura 301 na Punda Milia 555. Ila siya nda ikweka nesa miunda neyo nde ukamba kwa kusia mbemba nene na nzeo. mbeo isi ya mbemba siya sidiko nisika nesa vyo na ivika atane na oinge e mbemba ni nini nesa na siye mweo kwa kovivya kanako dhia motu mbeo isi ya mbemba siye kwa teka nandene wa agrovet ila yiva kuvina aku na kwa uvao mbe yange iduke siye kilungucha amoka na mbaito kilawa kwa mbele lenginya wakatano saa omoinginya saa ile siya kwacha mbaito FM ando

kunda ukamba ne vendo kie nondo yutwe na mbeo siya mbemba kuma sidiko ila ikweka nesa ukamba mbeo iine duma 43 sungura 301 na punda milia 555 ila siya nda ikweka nesa miundane yonde ukamba kwa kusia mbemba nene na nzeo mbeo isi ya mbemba siya sidiko nesika nesa vyo na ivika atane na oinge e mbemba ni nene nesa na siya mweo kwa kovivya kana kodhia mtu mbeo isi ya mbemba siya kwa teka nande newa agrovet ila yiva kuve na aku na kwa uvambe yange iduke siki lungucha amoka na mbaito kilawa kwa mbele lenginya wakatano saa omoinginya saa ile siya kwa cha mbaito FM ando maito

Ai la rezanzwe mbeya tanyene kata. Walenge tsema mashabiki onza mamba itwa firm. Mela twete lebinya wakuwekea mono. Su nina masome ameri munyao. Aha. Mwengi wa motuko. Aya. Kinane. Walengete sema shabiki onza mamba itwa FM. Ondi esenu. Ibe dizia foliza no leile mwana kali. Nundu ni wisi ila yangu atio ya ila suo mwesi yo napiga. Ibe dizia foliza no leile mwana kali. Nundu ni wisi ila yangu atio ya ila suo mwe. Ay, uwe, kangu tabi. 5 5 6

0: ni mahutao mamwemi na maka midhi.
1: Kwa masuitwa ni itawa Wilson Mutinda, nduku mama Kamithi Enterprises Limited, ni mutaalamu wa mundani. Umundhi nienda kunena na mwemi yulu wa kusakuwa mbeu. Kujika selection ya mbeu ni siendu siva ila wailite kusisia. Number one, ila tusita ecological area kana nzeve ya kwaku kundu zili. Kwa ngele kanyo kui nzeve ya kimani nzeve ila ndidhu. Area hidi ndidhu neta area tasia simani siya eveti mua simani siya kikima kangundo. Isu ni area ila ndidhu na simbeo ila siya asosieka anesa. Namba ile pe kiwango cha nzevela ya katikati kana ila tusieta Mid Island. Na siyo area isu ni area ta kimutua masako taoni Kalamba, Matiliko, Nziyo. Area isu ni siyo sikuata isia nzevela ya katikati. Na ya katatu ni iwango siya nzeve ila jindi kana area ilambio ila tusieta Lowland. Na siyo area isu ni ta Kibwezi, Kitui, area ila siitha na mbuga nini pio. Na siyo isu si mbeo ila siasio. Kwe mbeo ila sieka nesa yemane. Na kwe mbeo ila sieka nesa nzeve ni ya katikati. Na pe mbeo ila sieka nesa weo kana Lowland. Na watoka nukasi onde siya maka Midi Enterprises Limited utedhewe ni atalamu ala mevo nu utedhewe kumana ni mbeo jiva ile

ADNT ni mayani masio na maki wango chayulu alama si ubitu ni Karirana Estates Limited. Ahani mayani memu samu musio mwuke musio na matia achai chaku kena langula wailite. ADNT ni choki mbithi cha achai kisio kila ivinda na makuatika na kuambia idimo siya gramu ya 15 gramu yongwele na 5 gramu yongwe 5 gramu ya na imwe gramu na ile na miongo 5

de se fe I wakayole. Evi onake mitambo nende sivu wambuwe ni wake mango cha yata. Tende na ipanga panga fe I wakayole. Thank you. Unisi Joe wakivote ni.

0: Napita nyikani na majaribu mengi. Aha. Pasta Naomi. Kundu kuita wachondoni. Pamwe na family mwende enesa. Mwakedhiwe mutangasi. Tata wati ndata mpisho po Filipo Muinde. Pamwe na inya Muinde. Mwane na utanu. Kumukedhiya kiwiyo oniki. Kaya muadhime na imo sobia.
1: Kazi hili onekana usiku wa manane.
0: Muinde na nedhe wito.
1: Safari ya.

0: mtoto wake ananjikaza.
1: Magumbini washindi.
0: Mduto Felisa Simwema, Mbia ni mitamboni kuya kadhome, na Felisa si kadhozi wa UK.

Nguya akedha na asia itwe kiveti. Maundwa ange maithi inateo kuitawa. Maundwa ange maithi ina.

mitamboni wina sio kuya manipowa manitingisha muzee wa maewa ila mpilondo yokamba yendete na mpeye yone kata yugide cha mutete nunduwa kuya ne mutumia mudheke muwasa muyo mundu muompe uyani ovao uye chanzavi yake vaimala nita wa muendando mutani mambita mundu waletiyo angi mambita akindu waletiyo angita akomana wibia masi anga inezo.

Maki wa mundu wito wa MC Terry. MC Terry. Mbea ni vakirie. Nina next of kin. Wea weza ukuna simu wewe mundu umia inena na wasia windi. Mwelewe. Noiti la simu. Weza ukuna simu wewe mundu ume muima wikinge uwe chage. Kete cha umbia. Ainena na wazia wende. Ikala mundu kuelewa noiti lazimu. Eva kube na munambo wake muka. Na baute ikala ate tingere tate mangai. Eva kube na inya.

Tuile kanda na wathi ususi na ndarika siya na yunga meta saa itano.

akoma na wewe amasi anga inezo bilondo mono wiyo angi mambita kababa angi mambita chiamana angi mambita idhe ya mitambo ni move hano ndo ikala na kwa mitambo ni